0: mirika kɔ hɔ ɔwɔ misu moto yi kɔ hɔ na ɛfa kɔma ne sɛ wo ka e de tɔ so sei na wo bantɛ wo nyɛ no ntene de no ampa wo gye ya wo hene no wo ne abrantɛ no kɔ ba bi a moto ne wo no
1: Iko
0: di emu pa na
1: sika wo yi.
0: Wo che ban tme dwadi ni ba.
1: Wo sesa.
0: Wo
1: tene ten no no ama ne be
0: na. 99 aka no. In the said they obvious. Wo ya at 2 million kure bom wa obaje.
1: Obaje asesa.
0: No asesa ndi o ma de o me pe wan sesa o ma ne mru so. Won ka se me je o 10 o di 2 million bench bi a me dey 5 bi so so dey bi. Obese sande wo di ama. Nti mum ye hwe ni ye hwe ye. And last one. Sa ekuo we me hunu sa ban tia o maka na sa o modwa no eye voluntary work no mo ya
1: national peace council
0: yes ye tia o maka na mo
1: je me find it me find it
0: yeah check me here
1: yeah
0: because ye tia o maka pa dia e na meka sa ghost name sa na ye discama wo mo me hunu adwuma wo mo ye enani ma e koso ye media yisuo yi me nimo o se me na me nante nkoshia e dia Me won so baba bonte abe condemn you.
1: Debbie.
0: Yeah, sabi, a man phobia, one munim dia ne